Leviani, ako na tupe, kumanda hin, wala. O bakit ko'y mangtama lahile, para na siya malo, dyan na uso, murit sa'yo.

go manje o nyat tapat pesau na om salong kita ka o dang ko le len zao go go. Luki iya pa ong uran go mane o nyat tapat tapan genda didi ong let song sangan na ong salong kita ka o dang ko le manan go go. Ko ko ko ok ya oi tuan tengen keti petengen keti.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-ulat.